tafn piem mo mgluniam. Dalli meid mi gichlchgad zali a llamg atachtstarach gaw lwdinga gwalbdwg i'r lwdinga i gichlwniau byrd mi June 16, 7 a.m. to 7 p.m. A lachgwyd o lwg llchyd llw na llwn awd deud zali na llwn awd nag i gichlchgad nhw'n bachnaid i cio i'w cedad o'r Kami titlu utu mang chalchkan galas kama state tama auluk keyboarding school aksit kami ayag nixtiq maay kaku chalak kalu tinga matumi galu miya pal redak project coordinator of education advocacy ni kan galu niya at hag kami tit mauditskam high school buyuktak kalu tinga ay paniya pingay ritm igalu miya kaya pag chaliya amlak Chalakad ayukujika yivri taitlua to yukumakolutinga meyamiya. We tak kalakhuk edi limikitulhme Alaska Department of Education and Early Development at Portet Kuchatnia, Chikhmi Matuma, Ashakumayagan Raniya, State Board of Education at Votashud, Billy Yuguluting at Hak Committee Umiorne Utadlit Naurat. Tangsuki umiyak hatnunam chalis litnagwid agn kanlagis hatnunam chalis amshat litnagot utakngsuting litnaginan gumkniyam at hakamidit ang ayokhokaluting litnagaluting chalis titkasuwe ciwanganiya litnagshat chalagluting ayokuchan litnagwim chalis paifchiluting natakti ng kamkhnik chalis piyutnik utumang chalskanunam state ported tungit na uksok may nakapilo niya kuhat computer at hun na zoom at hun na uhaslo igat hun na paev nga kakalo niya yukun na board member ak Pamela to prasak mountains kamalum layak pilo ni sleep yus hunilo niya kamitit yung kfag niya pilskat mulisksugulo ko education commissioner ak di na bisipak ang galo niya at hakat siyumutakat taking luku aka kitul niya pilskat Chali Sipilu Niam, Chalak Daktuchak Mahkaluni Kamitinunam, Aki Rogarnik, Militanik, Atuksel Nuk State Dama, Litnarvigin Tungitin, Bisham, Chaliam, Litnarvit, Chaliwit, Bilashit, Vijakku Taitlu, Kituklukiam, Litnarvat, Litnarchu Taitun Tkisukiam, and Hakamitit Utakalutin, Chuklum Klukukulin June 10 Lamiam, Paflugu, Biutnik, State Board Anun October Army. Ang mga tungtung sa chokchisti ay wairalam kito sa mga takot sa inlukluki ng grupo talaga sa mga pinagnakshit sa tama sa laranun na imerkanun na nakatigayo tayt nun na takot sa kuklisuni at sa kuklisuni inlulilhat sa tak sa sanik atulhat bitklugu ang wakhtuma alhkudi 2023 ami akulun na las kakamid sulhot sti tak tingog Department of Health at akulhat ni emirishit Supplemental Nutrition Assistance Program unkwal snap amgap humal gam kwaslu food stamp at rinrit 7 not for 30 days at dilot ni alhkud na atulugu bisun rit lhat ni inglulirutid paifchimalu ni amlhkudi sitsat emirishit Ikhid snap amun na taku mafkunating kaiklu kiswala askar may dutakay na nga tiniralo ni amsani kayo taitiknik. Ang wikdom district chacha Sharon Gleason ak taku tluku 2024 ami biskuti state na chalak say imirat sa sanag chalit report tanik court amun na chalakit takitakaw lugi king uksigi siya lgit tamakut. Uksok state akang miwaglo niya State Supreme Court anun na 2025 amit akutlat Maldina versus Planned Parenthood South Atlantic ang ngayatam ang wektim snap at pichikutay takutlunit niluki piunakutsit Alaska kami limirishit salakshit kakisuki May 21 namiglis nam umiwasutsusuku state at takutlat kangiluni state at kituktunkis ngaw nagi kortam piskutay chukatsakluki Imirat takutak kait ng Lumia report at niya Division of Public Assistance tak takusuniki ng 29% snap at imirisit ng kwasigamen sa liya talagit ikaluksuting kwasu ay pavagluku takusuki anong nakutistit tamtungin na kanusuki Anchorage Daily News at inglulilrit upniluki utakfikakaw luku iliya inglulilrit pichilagluku chukkachi asa Nak nak aku

Umiyok kita ada kes kemakan bus. Umiyok kita unak wanai wa. Asis rakun auduki ya kak mana itu doy. Ja imnai lak sejatin itu nufkat nufkuta kusutas kuangkuta. Akhna ni bitikku kutirin una sister akhmuta una piskak suku. Takwam tama kutoy jatakhiya katika yu jagat ilaminum. Likna kut kukait siugram tau kutni kwasam tun. Nasun sikiluku nipau na ta ilak kluta kutnu nasigut kluta su. Nepaunata yuksakakput. Pistikluku pitleakstfut lunavut. Yuksu. Makuksu tsikkiuta yunakunakukasmtni ikayukukluta. Satleakstfut. Imumit femliuluta pakamtakmentoi. Itukh toy manakin ka kumlang ka khomil toy. Tamana ilak khenunatun rikhtok. Toy itukh afkhetun biluta. Takwa munakin ka kshkukashkatok. Yukunun akinak saunakilu. Samak itukh toy umiok putunavulukupin ratu. Unisuki ulak saunaki saiknik piskakaluki. Tuot nasin huluni ispatlu umiyon kostuman sayumi tukinani piungaluni. Toisu ilak sreni kwankutamai. Tsak kamtnik idlini nasun ritstukut. Aknani kwankutakukak kaudutakagilu takmaktakludasu. Nasum ramti. Ika yuku radasput. Sadi su tamam tah sakkan kaklutan mitdoni. Ilak sheni. Akkasatlu aurukluki. Mahruputim kutapahruputri ka yoduki. Tammani su saitnikwan kutadli suta. Tamakunik. Adahutakatkut. Tam toitot yusimtni mai ayuksuta. Ika yukuklunit takuam tsah kakakit naksun. Toi tauna akuna inmu. Umyok taka nitukni kasam kinawai. Toi kwa wit. Ukat ni makhluk ukat kanlaso yukuhuitag ni samguna ng ito nakakluho sa de ilalim tumuluni ang new tumuluni so taum maipatuyok siya kaputman na tanga kulot nasa kulot so Jakakulutang ayaw kantilingog nagtanggakuluta atating madiklikwat sa ka imumi ang kila ating

Lakserunga, mangarmingu, umaka kanyam ciu kuyako, kawam ni ah, pamamalihumin kisunga kapsu, sama sama sama ni sama ngah.

0: Boyan Akfasa, Magun Kalachluji, Igayu Tulranik. Angayo Kakafa, Maulun Gasu, Maluka, Magayak Bakni Fish Campang Lasrogut, Tawam, Maman Good Mixramkni, Naskigimi, with Alasoli new parents are igni. Dom Kali, Asker Villami, Mamma Cluyochloni, Asker Villami, Naklia, the Grandpa Makai Gaya Yachtoluku Gali Girta, Bilkani 1932 Ami, Dos, Kazgilugu Tmukatikilugu, Nabaskar Mu, Aguna, Yundishani, Mamma Matha. Anyway, Uganish Baka, Pinginatus Hook, Dangrasanita. De Kuviaya Lashana Mani, John Berlin Nam Nuk Mama and Gutbiska Lashoi, Grandmama Anglitas Hogu, Anungaka, Anungaka, John Berlin Nak. Ya, toy Nuk Igayo Gorlutin Bilas Hood, Ang Stephen Angukutoy Anglisam. Atashlu dali naksuht klukk dali. Dot kinguak chaga tusin yuk unapiyuk nga kaya kami baklo ni Tony Doy bilapiyuk nga kami ni Kuvialashok family buta 1970 mi family ksagut chomta end of December 1970 bingin na Asistok ito higayo ko kulon family yung lutang kapik sa kalalagot as hang nito ay pistiga lamang nuk kaskapag fish camp akman lamang nuk ayin ko tsami Tony Juani ya aspid lamang biyo kaskani ya fish camp am ni makayak pag miwita to hakluta tayo mustok nang luni kasi we mati ni kui kampay nga nun upas ko kut kay mamam David Beauty ko kut end of 60s bis ko yun ako doon ito ay uyok si wikiwag kasak tayo ko kui kampay nga nun ya ako kutuwa ni tunog sa kalrega kata mamam katin pilas ko kut Doyam tunut imuk imuk tahtok. Sekarang doy ikani nit nak lamang kui sampai anik kami cekat ni nan bahak tangkan tunut sek as tulunis doy kiduk taklun doy nit nak lun imuk taklun doy mamam biluta doy sasung katasin niuk. Akhtilra pagam toy mugiska kam ta toy 2 days 3 days later sa sumusun dot nam kan rut kilas kan kastaji kan to gas ni akun kam tunut kiti imukta bakata to hilo mo ni mukta lo ting ingaw to gas ni Dom kisali tatim kani kusugot kita kata kat nakan to every year to kan to kato kam imkut kani at sih to ithalrit a king samanat biluki at sih to kusugot pa kata at sih sa kun ithatut dom kuvia kam set net kawak sa kinilay siyang lalagay kuman. Isama numiyo ka lah katedim kansa. Okay, kit ka good morning. Pekti.
1: Alam. Yeah, good morning. Ako tito yam. Ako tam. Tsak akto lam kito. Ako tatan kanukunok tita. Kinukunok.

Magandang araw, ako si Winnie Domingo ng Bethel, Alaska. Kayo'y nakikinig dito sa KYUK alas 6:40 ng umaga dito sa Bethel, Alaska. Ang KYUK ay may 13 taon nang nagsiservisyo sa White

Kailangan ko tapot magutam sa hamang. Umiyak ko to'y jali naksunipiok. Jali si to'y ako laiksaw na ni ilangak kuluta. Kasi kaksakilutin to'y peksutin. Ako itmak kwang kuta yung rulre ni ilabot magutta. Ilangak sakit. Usakilugi ilangakilugi. Pikumta atam asehtok pinisinakok doon pisang. Atus huam ku panikaw chattay rutsani yut ilu mun chamaksokanan rilngakamang tailarit ilu walarit pinisinakshut tohe manna nakiyunirut kaktak tkit kwangkutun allaw na nitamahun yuhtun chali unno kumit makjumit nakaklang kami. Tama na pluto siniyok. Malikta kun riling ako ni pluto siniyok. Tsali iti kakani sa mi tsak kakwato yam sito mi tsapsuk taktsak lunipisk umiyak pitsetun pinakaksait lahtok toh umiyak put tsalemt na kumka tsalemt na kingan piluni asam kumiyok taknaunani. Dot nasak asihtuk. Tsaktsakalun ito ay witaw paknani. Witaw asaka pitsetun umiyong sagnakuk. To ay umiyok pitsetun ayagak suni. Ilaitin rizik nakukut may. To ayagik sailing umk. Ilaitin ito ay kongkuta. Atus hukum tuha tau na panrut ksukungakput jalisu ilam tnun karo yut huluku bihungaluku.

Makiniyantitiyani Anasi Atasi Pishakati Samkhin Khusi Tiyo Melingan Miyasi Kuzini Nakawaya Nakhinyasi Nuki Mai Kipika Sanhakasi Wani Anna Kranahiran Kranahiran Dimirirwanarai Pistirat Khatipiyo Marisanglak Pistot Manirin Mayang Kipirani Anna Siyata Sisi Kranirat Kisi Anna Sikawakani Kapisting Kamungunugumikai Gilisi Kaya kasi makit na maklaray si awutin sa kanin tinanas si kasi sa wakulit at asiksali ng tkong ramang yus kumi matkang nakasiti saksiti ang lis kumi makasiti kwa sumukakang nakasiti to ay magkutat Sinit kutwati Bikilingusam Niyangayo kamta Sakita Ang lusko